alum do renew phursang rong micha bomsa alunga go ring renew songsa kamden ka surongsa atan thamden ka thonganmo thamden nari sa thakbetni thakbini vocal for local yangni dyang musa tenka nyumjo yangne sakting toshong nyumjo sa lyangmo linburi tado lyang kyungmu yangne tado rinjung lyangmo sa tenka jokshong yokmachong en nahan lungta shongsa tenka jokatbu yokmatkatbu en sakting toshong rimdo lyangmo sa tenka nyumjo yangne sakting toshong linburi rong alinka ligat gongri aritokum Alumdo tajit arika kayu rinjung lianka agyabdo thamlong pong zhukshu. Ngukong kayu rongkip songsa la tado dumdem dumka dumpra. Lakshu pong an pansan pandar pong nimo. Sin la tajit arika liplipka kayu sa thamlong. Aripong myondung nonde thombula nimo. Shumatnin gukong thumka pongpit agyabdo ngunsa lianka. Sin la thamlong aripong rim. Gyugicho, zongdo, kayunun, dupnun tumgat nimo, un, ngunkutkong kayusa ari tamlong pongakong, dumdem, dumpra, taktuk, smok, dum, un, smok taktuk, chongsili, lyak, samrangbur, ari pongrim, lodula kayunun, lyak zuknun, tumponka, ulkutkong, Gachu un tam aripong rim, zukshong sa yuk rim. Aklulut gat mo. Un kayusa azom atin pongka ngagong kuri kumsilbi sunyuk. Kuchung kusok mongku chi aripong rim. Kayusa labu akub azon. Aluk atut song rim. Lungnit gachu un. Zukshong lunglap gachu an kayu rongkup ngunun tado azom athin dumkab dumdim an tadusa didityum an tadusa rumfat darfat aririm aryum matnan yuthum gong katap rongkup sa abryang ladbu tajitka chom da gachu shumatnan gogong agyap mo rongkup an rong ong song tajit arikado kaido tado Amu arin dumkab dumdem didityum an pansan agyab nando myondong nonde thombu an ringsar migit sa tugumka nonde thambu kayinan singan bula nimo. Tan arip alumdo tan arin nando kayu latbu tan arin nando matba tichat li thombu arin pong kayu rongkup songnun mamat kong Ladbu tajitka kayu rongkup sa arin alok achut an didichum aripong fatsit sa ajitka nimo. Anan matba kayu rongkup song tado dumka dumdem pansan pandar lomba an sakchi matgatbu nimo. An tumka nongba kayu nan rong song an aripong rimde pansan. Parlung la kayunan alum mat kong la kayusa lungten pong ante ditim pong rim mafat ni alum do atililang kususa surongsa atanin ko rim abidu lung chong shu lo do la samfron bu vum ari sinong vum sa chukpot ni sutap chong miliu ari sa sinong surongsa samfron bu vum ari

0: No se chan ti mere ni sang chok no te mu ki khem no ke yung ba li ga pi sang ba khem la ba khem la ma o ang ga ayan ba uro ba son be yak thong lam lam dan tak no se wa ton na ro. Medium web nan ching ne chi thibong asum si te wa tuk sinu si meter. Hen ching thit nan ching li siang li si kilohertz. Hen ching li si nan ching ye chi sum mo nga nga si kilohertz no FM kanchan jangare nan ching thi kang sum si kilohertz la na agyap sum la abon. Kon ing se bung him lam ba ing ha no thim be ha ing se ing bon chogum be. Hallo kan da ing se bung him lam ba pa di gara pa chige. Ayan on tongbere thokme pala yen ne nibong yechi tene ba yen gora naji de hanching ne chi nibong tuksi tongbe julaila yen ne thibong ne chiro alo ing sebung ba mule bisi yundo manga si mukte yen dok peke yak thulen nu si chan thime khapsum thimbe ka kuntog gi tengo pi ba ingong khenne gang thik ne chi samlo wewe samme pa samme mahare ikla tondum me hekyang tang sa sapcheng tondum me rain ba thimbe chu Rakirek nutogi tengo pibe ingong capsum lo. Kon kanda ingse bung him lo, kon ingong son bi yaktung lam capsum. Matumihang temen nuke. So dungen matumihang tutu Narendra Modi, Sumien Batakonwa, Indonesia, Australia, New Zealand, Dwegora, Suru ang laje nuke. Matumihang le, sum si laje ma matumihang hatnu, sahang yuk pahatumu i chugusida, temen laje no, kudumba kaipo. Kekuang wa. Okay, ke nepang laje luma langsong kapsuwa ni samyam dum no tangsep. Loko, kudumba nepang baka ayung ma hekiang kon tenggop haom. Yambok chok ma parse no tongme bokhe. Kokmo nepang laje luma na no kot na langsong chok mele laje no tencha hare labo pong ba matumihang le yukura abangi laje nukeang wa. Himgem lot lumihang le sunahon no lungumbe chogu. Marum yukpo sodongen himgem lok lumihang tutu amit sahare ayen abange pangop Gujarat Ahmedabad Municipal Corporation o kedahaba nanching lisi ang ngasi tosing yangsare yambok yabong ba ningsek la sunahonan lungumbe chogu. Ko ningsek lamba AMC sigang kedahaba yambok ha pongara ko mo lam kudop ma tenchar no yukpo re labok yabong ba ingsumwa poke ang kwa. Kon thimbe re suyam lumi hangle singsa ha le masi munyong ngang hektu. Kon latik singbung ma re ming okero ba kon ning sekang okerik mi hektu ang wa. Tutu indrahang yak thung le ten cha ha tumusi. So dungen yosu kubang jok pang mi hang tutu indrahang yak thung le nanda sukim hi pata la bangen lokfa singi mo nanda sukim ba. Nye zumbo ha SSG pang mi hang ha no ten cha ha tumusi. Ten cha ha re so dungen pang mi hangin. Medumu ang abange lok nu chumbhowa sigang bapan ha mejek tuba ing suma pokhe ang wa. Ake ke ta jeng no tumu I o rai suyem mo. Chok membu ba suja no kubha re lagi pang mihang le ten cha lung mending no gen pirusi. Heke ang tayem le thobo ba. Chok ma kebong ba ning sik le yam bok ha samdang ta jeng pokhe ba ing suma pokhe ang wa. Tum khasen lon ma minaksi madan ra yung ja khosu. Patna High Court le tum khasen lon ma minakchi madan rai le ami ma najiri ye nit thibong thik julai ang kot na tum khasen lon ma lam diung ja khosu sukhim no e ma sa thik sigek ma khasen lon ma kebong ma minakchi madan rai kebek pa najiri ye nit nga si jun la bele patna High Court le tum khasen lon ma pokhe ang wegara yukting pokhe ang la ba thik no thibong yen e gang yung ja khosu khasen lon ma yung ja Khosu ang ami ma abange khamgu sukhim nukhe gara rongpu o hingyam lokpa sang yukpa hare lamdhan medaktu. Temen kudim singsa ha le ma hek singe. Alo temen laje kudim latik singsa ma re mingo kera ba narim le yukfore lamlo o singsa ha le ma yamba pong lupot. Ani singsa ha le ma sile ani ayung ba awa ba hing ma him le wayam no ba pong ngang pek waya mendong me danen khelle jogule singsa le masi hiek pa ba pan ha yukura kerek le singsa le ma yuk pore suja jogura wa allo khambek langphong ka cha chang pong la pon ayen tanam quarter final argentina no switzerland lumo langphong ka pokhang pwe kon lumo argentina re sumsi gol yak tuang switzerland nandu ang semi final o kere ang wa semi final kon keda ba yenit Thibong nga si julai le Argentinian England lumo Atlanta chatphongo ke bong ba pokhang wa kandok lam tengo pibe ingong la gapsung che jure Allah ayin banu si chan timbe in togi phosum timbe hep mo wewe sammepa sammepa hare iklao sammegan samlo hako ma tontum bai gora tiksigek pa o ranjana yakthung sammepa reku iklao khyali samlo ko ma tontum bai khep sumlo
1: e lo fagen singkim pa inga e yakthung ba thibung sa inga e e namji kho pungwe simbung mu tumya hang hangre himbung mu e chawa te thungwa chajup sele Kereke oke ajup selle. E tampung ma singha kap maru. Thikne chi khali pap maru. E kokmanu phangjong kap tungille. Oke rik tajeng pap tungille. E tancho ting ingwa mega nennang. Tajeng ha thepet meda nennang. E sururu iksa thong bichange. Samji ke sambang pong bichange. E nawara hongsing ke metma ang. Mele ma banha te met ma ang. E yaja ha lingbe kame khamu tumi ra wai yamu yamu. E toksang do nangjang senpha mu sendiro Allah khenpha mu.
0: Allah samepa rajara yakthungle kuiklao khyali samlo agep samachya chude. Allah samepa sanchaman yakthungle kuiklao oha samlo tondukbe kapmo khyap samlo.

Alo sam mepa sam chaman yak thung le kuik lao o a sam lo a gap sun vache. Alo ani yak thung sumaji lumano ko keba pang sam lo ha me maang me vek ma me vakara. Kon sam lo ha ang ani khem ma si ang abang e ang sam lo sam me mara tang sep me ma te ma tagi po ma te ma yek pa ba ro. Alo kon sak tim ya tim ben sa pa sin nap sama ayin ba tang sa sap cheng te kep sam lo. Ayin ba sap cheng le tha ming wa iksa kham bek le ku go po ma. Iksa kham bek le ku go po ma. Kon iksa khambe ko kugoma se makerek wahik nam tong mele po khyang. Negara, koma namin yek pa kubon ro. Hekirke se men nam nam sang mengkep mana. Bele, pongara, ake pongile nang jongha, nang ha sek waha kak tuang se malon. Kon nekmang koma no se ma khambe ko tong mene wahik nam tong mano wayam no ba pongma. Hekeke nam ipa sekma ya khambekin kugoma poma hekeang sema. Ipa pogorokon wahik nam mendong wa pongma. Okeke ayan batajeng isik iksa khambekle kugo poma wa. Thang bapanchum isi iksa khambeku ipa kugo pogorokon lathik khwaya mendong pong wahik nam mendong wa ta. Oke pongile iksa khambek atin parikle ne khenha kurek sing tarape. Ko mahingwa patungo wayam mo yogeng ketu. Oke rike wayam yogeng jogu gara akhen chang thaksa pesa sikchen thaban men cham yami hing ma wa ma ke ja pa pong. Khela jogu le kon iksa khambek gugo ma po ma membang mare lepsang ningwa pi ma pong. Kon iksa khambek le kugoma akerik pong bale kerek ntogi mensam yap mire. Chok mana yam bok isi kang pong. Komo ipa himha chok ma khamdo himha yung tong chok ma. Sing bong tang bong meng ma leng ma wayam mo. Ningye ha lam ipa mikho lo ma lo ma nombri kha midhuk ma mensam yap mire khok tang cho ipa pong nile ang. Hekiang wayamin kujin wa yam bok chok mele khambe ko wayamen dong ta kugoma pura peng. Ko mo kak na ipa idhap men cham yak mi day nidhap wayam pet lam ma no to mehep mo. Alo iksa khambe ko kugoma po ille thi yogeng ket phele kak na togi kuma o kuben kedapa semen mara pek ati nin nang jong lam nam lam khodet khen hai yon lapek akirik yon lapek kile khambek le kugoma chen na porapek i papora pek kara wadhu pek thu walon wahong le kuben chen na porapek kugoman kusem wahik nam wayam mendong pongile ko mo parik parik patuk maha lon lapek thaksa pesa sikchen thaba yong gongen nga sano men cham ya mi hing ma wa ma thum lapek ya aja ya rin jase pawa nudi medhok nen mering nen oke pongi le hingwa pathung ha hingma wa ama ke dum ba pong ko mo we thok sa pe sa ha de mejo gu ba yam bok le menduk wahik nam abange leksim mele menduk yam mo wa ya mendong abange pong mele oke ba pong ba kho me de nen kora kerek men cham ya mi de chok mana ba yam bok ha re ko ke ba pong ba iksa khambe ko kugo mapo ba wayam mo yogeng chuk pa khodet. Okeri mensam yak mi re chok mana ba idha pha re yam bok ha re choku le kon ke ba. Ani lumo che yam bo ha tara pat kara lepsang ning wa pi mapong kat nu togi ani lumo iksa khambe ko thobo chok sing ma re lagi kudek sing ta ma re heke ang thobo chok ma re lagi abang hing man ni ne hing ma keja ba chok ma me bo khen khela chokule abange nori hing ma wa ma pong gara wayamin no ba pong ma pong akhen ya bok chok mele wayamin i mang ya bok chok ma pong wayam phet lama ya bok chok ma me bo khen wayam phet lama ya bok chok ma gara wayamen dong tarape men cham ya mi de chok mana ba ya bok ha re chokule hing wa patung le hing man no khambek le kurek sing tarape kon kerek pan hat ning wa o yung mang yam bok chok ma pong kon khambek kugo malam sep sing ma sep maro sep sing ma pong kon tang sa sap sing iksa khambek kugo ma pong sam dang wa gor kham ko ma chure alla yamokang sakthimi ba thim ben tagi phosam la kon
allo vele mo palam samlo samep ma jitu yakthunu samep pa bijay yakthung le iklao palam samlo tondumbe khepsumlo.

0: Allo sammepa sanchaman yakthungno sammepa ranjana yakthungle kuiklao sarle sor samla agep songse chure allo kokmo sanbi yakthungle yakthung sapsok samdang tang saning sai som larba dr bl hangno lok nechin go maton dumbe khapsumlo alani sami line ara yem ten wana misik para sapsing lawa agira ben kusing nite ekeke allo ar kheda in aro engjo misik pa soknim chok mang sap mai bong ba hekeang kheda ke sap pa je sulli ke baba pana ko mo kusing ni te kor aro taem mo kon sigangang alo alo ko simikhim takfa master level ke reng wa aro kha kon isik pa do sap ma bong gera benang wa mela sik sam ba
1: wa
0: wa heke ke aro alo kharak ani yakthung sap sok thobo chok me mo tagi ba wen chon alo ba wen chore akiba nuname me ja tu ya mo kon lum mo kusen the wa be sik sam
1: kon mo nga aro kharak le sok nim jong le ani yakthung be mo sap sok kem ba wan chi men le penji asum sima lachikin season season mo je apha bong be le we chumi le abang yak pham gyung ba chum ya kusin nim na chumi le samila sap tu renga sap tung ba kon da si seasonal ai hamono egang khenchumi medumman ingang sapte graba manami hu pura sap malerung desum ai lachik che reason mo me sapto reason mo je apha be belenga yam ba khosung lo ya khennu le nu ba saptung lo lachik kham prakar le khan parik le je sap ma me hek tu bar sa hanang kon season nu reason le sap ma ge hek pa mana ha jun atin mana re kunchi nahi mo je nima mo je lachi season le pan nu reason le pan lo ke gu bang sap ma ge hek pa le me saptro me nap sum desu kunchi mere aba yarik ma anige gudong sap hege na sap manang nechisum ji me sap tang ba me mai me bi ai gubhare yang bak meng khu mero ong gubhare promotion meng khu mero me mam bi tar sap sok kem ba je okidang ba mana bung ma bung la cha ha tin je vision gat tu la si season reason no vision ra vision ge gap mana le ra sap tu hal le je kone go himmo ba cha yang bung me itun ara har ka kham da itum na ai har ka kham da harga khamda lagone hukkin tu ge ayung esang me masing ngeng garak tu ge ayung esang unsing la sang la chauk la sapto kongong ga ni sung pa ku ha jai office mo me bakhum de sam yukhu siler ke sappang ma ai retire me bokang te yang men jogun ga gon jai ekdam manaram kepson jini tu sang ara patung de sung ba ge ba ban ba
0: ge ba ba pan ha kong
1: nang office mo yung garak me jogu me sapto tar khom mo yung ja me go sang jai yung ma me hek te no te yang men jogun ara kong go vision me ni ba mana hon ta kune vision wa agar si ma abdul kalam dang bre si ma yam ghar ya mak chok ma bachche dara men jogun hana galle jogle ani yak thung sap sok ma ha le je vision gat ta sap tu kam manan successful ang bong kam mana le sok ni mang jogu kam mana le ing jum mang ni ru nu bu nu bang sap ma suk tu si dara atin manan region no season mo ra wa kam mana le je ga je harik tho hale ba ma gar chulung get tu bi ke ra je men ni pa
0: ni den ara kon sum si pan o kere nu yek pa je hama gu sing ni tat vela ra yakthung sapan leguye elatikusing nitate we

0: bonnu sakpewa sapewa ing besok atinle ipa iek panu name catu isik sana
1: kamba mo ada togi dong bakro sakpewa kar arau sakpewa togi ba samundum yakung sapsak la samundum sukim bembo mo sakpewa de kamba yari sapsak kemba wan dusi sawan dusi kar aru kon wanamin hope halang gen sakpewa yamba yamba sakpewa ku yang ni ruba hom dan nen yam ni mara yam mang mebong nen ga itung le ingbe sok leang kemba jo ngbe sok tun tara aru zai wam ma sok tu sira kon ani online ha ajo hom ai hakke dong ba reja aja chi motive cho ma sok tu sira hakke yang ni sam him mono ahik tum gora kon la chik ingkong sap la ke ba newspaper ke ba jasa ma ingsa ke ra tum santus le tu sawa gen mo ing kon ke ba aja nu ba bong bi hemang tang ba yam sigang tangba misaptong tangba yam la ni ma misuktu yang ang suksite ma ing ma minando yang yari kang zaham jok nen ala sapon yamba yambang men nirun kon la chik ani saplup himmo yak ma yung manani men niru bi gera bala ala yeminde hekke tang bawa khella jok le aranga itung la jay ingbe soknu le yarik jay ingkong sap la re newspaper la jay rule zaatu bi kera oba jay inga itung
0: ala kerek ko hukuku tangbak yem mo ang kep masuk kera oba panang kusingite heke sik sambar lo ba yem isik paro kusong coben teknologi ha pokhe kon aro ani makerek le hukuk ara mun inga metum ara cellphone ma kon aro ba digital yem isik allo ba ma digitalize jok ma khen le yek ba basic samba
1: kon nin aro yem le kunak isik nak sang isik yek po hemang be bele allo ai ha deng wa ani yak thum be mo ai ha create jok mana ne nu bobong ar ka gol le context ma patra ba tami ma singen ar kon aji chi pa kha lo na sang adang basri ar mi hep su bar nu ba me ma singen in 3rd april le kotho palen thandup nam gel le kusale le ati ati nu phone jo gang ga ana ma ye anang gen phempula re phone jo gang music lendi ga anse chat la chu ge ske atina number ko si ga mono music ta je ke ske phone jo gang me tang hanang khune 4 tarik april yam u tang lo tum se thang e anse ko thang len jang ko dong ja su anse ta jeng me ri wa ga i me pane mu dem be yam bok chu ni yak ka ra khene mana khune ang wa ga phakang sang chum ge pha ya ira ra yam bok chu ma ga pam ba tu khune jai aro the yak pe bel le professional khune ga banker ba america yung ba i hope ku le ku sa gan pogwaben hana utanga metang ani yakthungbare sapmundum yakthungbare thema thema mundum wa kebok ma mundum mangna be ba ma ma sang ai je chok mabung ai je apha be le visual ai je mabung kero ba pa tong je an chige ara khon samdang ya mok chok sige ra hokki dong ba chok modi ma gara chai ani sappan sapsakang pura bikira
0: sapmundo mundum man
1: concept ani la comics ke bang pung bar sa mang me thik net singa hak tanga wa khan na purung khan khemmal do ang kusing nitat khemmal do sapmundum kongra wa saplan ni mari ma bar me jong nen aroba yem mo sapla gongya pa sapmundum go mani mari ma bar me jong nen khan bl khan dak la saptu ba saplan do go ma gra ba bu tar khan ai le je khan create chok manan do kara khan ke dong ba ya mok chok manan de kara ani yak thung sap sok kinang pu sap pani nang pu sapmundum mang ni ma me sok tu ani saktim mang thim ke ba pani nang we re ku sing ni mam suk tu yak thung belaga ku sing ni tu ni tu heke dang bang ga je jong khela jo gule ani digitalize so men yek po
0: ye allo kon email lung ba tang saning sai sum sap sokhi sam dang we gor kon nu dong dong ayan ba nu si chan thim be ang chu re ing se bung him ba muk lai bi si yun dong manga si muk ten sum bong pe muk pek mai tu allo ani ang kop manu tan di kharak le lagi se mui nak ti ge allo sa phang pangen min tu mu den thim be hek sin kon kando ing se bung himlo semui sewaro.

kuzuzambu de lungthi khanga toyi phaga nga chi lungthi lerim sende juye pe phama gi je parsum lingge tham che gong bolo nga chi denjo phope pangen men to lerim di nangsha ga su shu doyi sengge lingge de zuge nga chi lungthi kha lerim di sen jim boyi medium wave ki mitro nyin ja chupsum ta chozo thuk chure din kilo o chik ton jib ya ji ta fm kha che zenga gya do sum megawatts ta lakpur news on air apps le gyutiya sengge lingge de zuge lerim di sen jim boyi tarin reza ni mai namlo mita loyin da wang ape nyer ge chiling ni ton khe chi tu loyin da wa dim pe chi chuni in nga ji lung ti kha ga to gi chu zui khol lo thin ji ina to to phi cham gi chu zui nga dung di karma sum chu lep cha ta